0: ngazu kyodang nal shus nanda. Kongge mutu ma nan ngazu di chiga sida, kongge yang recha shuri. Di ma tse, kiranda ngazu kyodang la di na ma shibi.
1: Karche bres.
0: Di.
1: Di e. Chen kwa shing me be. Nye ka tang yi. Kwa shi.
0: Les. Dimi kishu.

0: tere nga nye suri. Lo tui jing chala, nga gogo dang ya kare. Ma zi cheng pukyul yi chi che, nga yi chi ma chi ya kare. Zhang zi su du xie ku pa yu, jik su jik lung ku pa yu, che rim lang chua ku pa yu.
1: Nye cheng ri xim chu che, tui xio zhung zi sam chu. Da nye zui se yap cha bro mo. Dong nye chang an ching lu, nye dun tang zui qi ro qie zam zi xia. Kye chua ting zhe gyo ku tu gui. Kye chi chi ya mang chan na. Suho dui zhao xi.
0: Sam lu tam pyeb tu dhe dang jie. Bu gu na wa ra ri.
1: Nye dhe dhe nyok zhi kye min du.
0: Che rim tam zui nyok zhi la yo ri. Tiri nye xie bie kye xie zu. Rang wu nye xie nian cha yo ri. Yi nian ha ra nyi ge zhe wa jin zhe mian na. Nye kye xie zu rang kyo ni xie ma ri.
1: Nga rang ni lo nye staga qin ba zhe wa yu pchab zhe bie. Ru xio lu po mo nga le yo ma zhi. Nga da fa khun zu nim do lo nye dou yu. An ni mi sum ni da zhe wa yu bie. Shang hu zhi zhe mu. Kye xie tu sep si la. Ohon tu si. Sem lim jie kye xie da. Ya wu ka zu min do. Feng zhu ren. Shang chi ya qu. Chang han qi ge sui bie mi guo di. Sun lin dang zhu bie.
0: Zhu ma ri.
1: Zhu ma na. Lo di bu qie, lo guo qin bie mi su ji zuo ren lu qie du mi guo suo zhu qiu. Sam li ya gu jie dang da.

0: 롱우 동자 춘 나니 푀기리 내기 춘제 조시 나자 급 가라 대신 회바타 년지 때바시 유라 양급 가라 최시 뉴로바타 낭자시 나레 미남기 조바타 지구응원시 띵서베 루규 뒤 니무종 쇼리 총조로 나머니 내 소재 계좌 취바타 탄세 니고르스구이 두 피해지에비 나 망치와 총조티네 퇴휴 총조는 조심계에비 나자 차바타 계륜 포변소 냠레 강낭 레체 고소바 촌토 Kelhunni, Sholi nge soze ki rangyo zhong rinbe ngwimi rinne shusha ki tsapzun gyunzinba yin. Lojung nge gomne nge soze janggu tsoba ta, le tere shue ne tapara longu chuchulha sonsin. Taja, jesong genyu la ki pulo san denzin ta. Cao, si chue doji. Kongi Gyunzin ne ka sosoro chongjiri rinba ta zong rinbe Gyunzin bara kyurwa ma se Sholi nge soze ki gengzi minna zooro kyurhyu Chilu nidong guloro Sholi nge soze ti ranyu zhong rinbe ngwimi rinne shusha ki mingtu nang chukab Sijuy doji lo chungni la lipchab yin Chungtu ki chanjara nang kimdu daktu Shingri ta kwa na zo bongba ta Na wara gyun tu yangda seishin misim guyuwe ngadu korne dugiyu. Lumjin tuanji, sijuu doji, pamegi gyunzin ni bola ta bala ki jamne sholi nge soze zhungyu tachi. Shunki shi yinbe nguwe ni sijuu doji, suyun soze ti turu pege zhowe jesu jangne suyushu saba pewe rwa chigiyu. Kongki, Tozi la mi jik ca ni simwe sui yun ki ngati li mi junga le mewe jokje shidu sui ni longu tong lagi lu yu denwe ngati kir dewe chakda shidu kyurwa chebar den. Yugoro chomra ra tsonglam shiwa ma se sui yun ki ngui mi rinne shu sha kir de yang tong toba chung he. Tingin, si ju doji bo la ta ba la nyamdu bwe ni rinni ki samju saba nyamju cheba ta kong nam ni ki
1: 孔崔崔。啊，田贵人呐，我呢，觉得东岳有些气质，但他们这边工作队，他东岳的，我东姐打登个钥匙，且在我出租单我从这前去深圳新的乡，团结团结队呢，也不要的生气。深圳多杰队员被学历我中所谓深圳铁了，不给你拿起，随军人家他听队去，将从这七八天。 龙洞和云人前边爱所在天所下通面了深圳七八天，帕罗山电子器团在三八天六日他冲着团长了，提中签约。玩家，空一个，巡逻三组三八月八天，官队当局不是因为文字签约，可是四九多节打算切断呢，工作人员陆续有个加表的签约人。 波拉塔巴拉吉南姆鲁提四九多节心术热度皮咖喱咖喱没巴拉四九多节车土修炼阿中期马比苏古藏唐多星期前中菜人不是绝巴塔 就在这个演变，罗拉说：“天天罗拉提的，罗这一年开始，我毕业不着怎么写的。”决定提的得对。
0: le nando kapsi yue kya tungu to so wu lakshi la tsui kam nipu chepsi shi. Kuri myong lakshi so zila ten gui bie. Xingjie chi zhong ta, ngui ki shu tse. Nge sabtu jie tsangma, xi bar dar ne, takta deba so gui. Tidara che ne sui bie, xiu li nga zhong ti, ca tam xing, ge zhi nipu shik cha tu ki yue.
2: Nga so dan mei xin ne, nyo zha cabu xi zha yo zhi. Ti gan la, nga qianbu tianzu tanda, qiao zi yu ki sobda di su du zangba, ta kuyo sobda yin nian yi ri, kuyo su rin tsangma, xib cagu xi zha gu yu zang, ta di ga le qianbu xi zha yo zhi.
0: Lo san dian zin ki, pu la gang e che ba tong ne, ga ne yi xib qi ro qi shu ru tu, tak jo qi da sim xi qi. Kong ki nyam nyon ta lak xie ti ni, si jue do ji sar du qi bi qi zim ta, ding cui yu hong xi shi. Sejue doji tang tongme nga zhong ki chargu titin tuen zi ki sobda ten kebe para. Kwanzu, che zhong min zhuwe mabi chub zhang sui xin, xie xie.
2: Da di cha xabi na, tang to ngan zu qi lu diga zham sobi yi. Da yi ni nian diu mabu tuen su. Da di di yu ba cha ma ngan zu da zu qi sobi xa da zhi. Ji ma yu ba ta yang jia ji sobi zhi.
0: Bezun lume cheba gyu, sejue doji, shuri chuzi kolo ti, huapdi luyu la charuwe chagu xingne, tongnang zesi jugu chuebe gyu ze zamju shidu kyuwa che gyu.
2: Ji yongdi nganzu nge zhom tang cha zhi. Gyabne dena, su jun tang tingrib jien songzhi chebe nama ji yuwa zhi. Tadu kaba tang tu chuwa zhi, tema ce yu ti ga zhi xie yin tang chuwa zhi. Da chuzi rizhi changsu nga dongbe geri ki guwa zhi. O dibi. Di ta min chep chun nang ki nga dung dan chi shi.
0: Nga yi cem zi ti long wo jia cha nang gyo do zhong yong mei mei. Sui jun ki nga ti tu rup sa ba ra gi du gi bei bar shi yue. Si jue do ji sa du che bi shu li chu zui ku lu ti. Tu zui da ji shik ta zi ju shik za ma yin ba ra. Ti wei char gui ngo zar dian ba ta so zi chang chu bing. Nima zong gi ngui mi rin ne shu xia xi lak xie jitu duyu bie pyo zhong tsam ju xie kia xie.
2: Nga so zai ti rang chong gi ngui mi shu xia rin ne nam zha xie zhe. Di ne cho zu nang ki di ngan zui pyo cho zhe. Di gie gab rin bie ngui mi shu xia nam zha zhe. Ti gang la pyo yi gi ang gi ti ge ngui mi rin ne shu xia ki nima zong ki ni chi zhe. Si ba di ji yong gi su yun chun ri di nima zong ki ngui mi shu xia rin ne nam zha xie zhe.
0: Ta zha si ju do ji gya xio li cho zui kolo te re che ge zhe shu che ba ta. Kong ki, pyo ki, lo saram hachar kong, tuen zi sabati, chom zhe to dun yu che si dun. Nga la, pyo ki ming zi khe ju dian ba ta, chu zu ni, tu zu ki si dian yi. Tien nipo, nyam zhe che ba na, la mu chup shung go tsu we, jo sim kyo we namba ti, mu tu sor ju to ba ta. Nga zha tieni, kong ri shu ju long long du po be, zha chi xin. Yang be sa du tu ta, pardong ki chen zara, mi tsui sim la, Dola rimu gui ba tara nge tong yi shi.

0: Kelhun
1: Yine tangge si zo di, kui zhub di, yak shu chao zhi.
0: Nobu ni, gigab rinbe nguimin rikne shu xia song gyong cemba la zhe cemyo lin miri la xie su zhe gyun zin dine gike ngoro wa ta. Rangyo zhong rinbe su zhe zhe zhe keba, pyo gi rinba tangbu kui zhub tangge gyu zhe ba jie yin. Kui zhub tangga ni, pyo gi tyumu ma yin bi mang zhu la xie ta, rinmu zhe zhe song du zhe wu bi gyu zhe xie yin ba ta. 타파라 롱우 초규 타기 루규 대유

0: basan di gita mido wara. Namge doje chang chuba ti sojo cimru mayin bara. Je chubshi. Je chubni suyun ki jari soje shishi. Seri ta ngu sang je ta yana jari gyubji shen ki jegu suy di beri la shigne pa chur guk je ngubi to je gyu di shi. Cangme gyungu che uwe kogu xia ya jechub ki soze jeb shishi. Namge doji jechub ki soze ti tangge to pe jebe su na ngamane yue ya zogyu la ze shi mi shishi. Namge doji ni nubjaan miri lobjien ziri lubni ni tuyumata. Jiegui ki rimu chubi jechub lobjien la tiwe gaxin qinbu yu. Jesu, gong pionjo lobjien ziri lobling ki simju lomara gyugchwe ni mutu ti tangge gyuze sabjo nan. Tangge ni tiri ki zeba yongsu ngun tobe gyuze shishi. Jiegui ki jechub la dienne debdewe tiri mudu tuyen toba ta zamchu kyun yong gyubu tagwara kyurto. Namge doje leryun kang nang gabri yugorwa ya khorgi yu. Gabdiri kongki lega chensam xia ni yugorwa ra zunshib chigin chung nyongwe jechub tangge gyuze ti ngonjun nang yu.
1: Di kyechu zodi yin nang, sikgu da yamin na sanggu diri, tangge tigri di rikji chebe je nang, ani yuzi tanggo wari. Di na sui gyun ki tangga da yamin na kogu xie su zhe sung zhe qian zhe bei, rik du tun zhe tin zhe xiri.
0: Kisi yuguru wei nyamlin qian du yu na namge doje ya jechub tangge gyuze ki yuwan chushu ti nyamlin qie tu jugu yu. Namge doje kobe jechub tangge su zhe jie ne rikne tun zhe sardu qie ba te ya sui gyun gyuze ta ting rib zhe ju tun zhe zhe ne longu dongzha ki lu yu dian bei tangge gyuze ta ting rib shunyo war ki parta qianye ri tang di. Nawe yu gyuze ti namba saryang to ni minnam ki gyundien chowa ra chakdaan jin toba chaje yin xie xie.
1: Su yun la xie dian zui nang an zui nge bar tu gyunzi chew zi. Be sa ngu bu dian zui kangbe na lan zi dian zi tu zi. A ting du gi tar su chewe gyuze dian zui pe ju che za shunu su tang ne che de yo zi. Din zi chen na gyunzi di tiwe ya yung zi sang ki.
0: Sar zom che gom su namge doji jimdun na dene. Xiengi nyamnyo dulen cha yoro gawa ta. Rengzhun kam ki chwe du gyue ti, sar zom ki cha gu chwe wa zho yoro tiwe gawa yu. Tengshik chirwe tu rimu jiwe gab su, lubur tu kangara disi ri gyue ki rizi di, kan rimu chi zamchu si so yu lu yu la kwa.

0: ngani sim shira kyu gi
1: yine ngaran zu ngu nam ne sa ma da ka le gyeb je gwa sa ping sa che sa ba
0: rang ge sie ta ge ji ngan zu nge le chu bu cha bu son za khon zu nyem do chu bu lam ti ya gi gen ji yo re ma de a shu da ngan zu chi da le khon zu sam shi mo tu ne nga ran zu khon zu ne chi shukin tep chong shi
1: shukin khadre si te chukwa rang deo da hongko ting zo chukun che shukin te chukwa ina chi
0: thakri gabri nga shingbe ya kyun mi du rang ka shep jija nga re gyur cho gyur cho Sesin saya di, singbe, tiensi, ngaranzu, singba tiensi. Kondo sesi di ga, kanggo tiensi, zuko sengbu yun. Ngaranzu le, lak zuko si. Yumi cok, lo tiensi yun. Ngaranzu gongsi nangda yomasi.

0: Taba, tanda rangka amu mengalir leh dia yorta. Lo yungu mes karsir dia.
1: Ni aja rang sebi munga cila xiongtui zhubu yu.
0: Xiongtui zhubu ni, su lo yu ya yorubu. Taba, ni rang sebu. Enji, tanda aja le, ni zui karin ni la sigri sigduwa. Rang ma yungu cia kachiga.
2: Kamsa, kina ni su dia tenggu ga.
3: Ho, nge minggu yu hola. Tocena.
2: Oya, nebi ni su ge uji, kina ni su tenggu ba.
3: Lesis, gulekas.
1: Rang yorub, chungzi zhubu shu ji xie juan da jian ri, kari yin na tang chun zhubu ri, nye lang dong hama lo zong zhubu tang yin na.
0: Da bao, da bao!
3: Karsi do.
0: Xiong dui zhubu yu, lo yong tou mi du si gi.
3: Ah, si, xiong dui zhubu, lian na lo nyi zi go u yorub e.
0: Chie za.
2: Gunti si go, nebe nengmi su zhe.
0: Nebe nengmi le tu mo su, nga chongzui zhibu shu ji yin.
2: Da xie no, mi ni si gero na.
0: Ah, yong a nye lam sa qin jo.

0: sumca ge par yu jing. Sardu nyamji dixi ka ji ta, che gen simchu sarbi cempa zuba ta, lukshu ma la sarba so kyobung chire si, kola shibu shogin tipshu denbe sardu la zi ge chungni jum ma se. Ka gyu ta, ka ju, changar gui ju, rangen ni tunbe dewe dixi so kyobung ge la zi ma wura ka gui chung yu. Tuan le te, zhongyang ki le ki AI ta, sungji chi ebe, che dun cha ju be di, rinni so ra nye don la zhun ni, chungzhu ting yung namzhang gyun du nyer yung chi gu zuba ta. Tuan le gyo zhi dik ju chi ba. Ge ji jing ki gyo ji namji nyam zhun namzhang nyer yung tenpa che che di, tuan le gui jib namba li gyur chung yu bishi. Lo me to, zhongyang ki le ki tomara sardu ta, gag zhe dewe lak zhe gag zhu chi zhe ngar we chi ru tang ni. Simchuk sarbi meng wu dong che chi ru zhuwe, lam su tuk chang du dong ju ta. Tuan le cho gyo rin bori tingzab che di, shungung ma zhe jik du sum tuan gyo che gyo. Shungung gyo nor ta, shungung ki le ki gyo rju ting sa du tang ni. Nyo gyo ta, di le, zhu li ji ko zhu kin sun yao che di, tuan le ngo ji ki le jing chung nyam tu gong bi yung gyo ro gui di che ni, gyan mang bian jo ri ki, chu tu tabu nyo ba dung gyo che yin ba zhe.
1: Rang ge chu sin so le ki du bi, lo du ki cheng si tong ni, ngon bar xin na, chu sin so le ki cheng si chi ka sum chang me, lu gyo ki sin du du yu ba ma se, zem ling ki chom zhu sung zhe ang tang bor tip yu ba zhe. Jin de tang wane chu bie pa, rang ge ki su yu cao bi chu sin ki tik zhe zhuan chi, sum tong chu ki ngab zhu sin bu ti, ti yu sung bu le ge zhe ngab zhu ngo ji ca ni pao ta. Lang yu ngak tu chu sin ki tik zhe zhuan chi, sum chi chou dong sum ki ni shi zhe nga sin bu ti, ti yu sung bu le ge zhe ngab zhu ngo ji ca gu pao ma se. Sartu lang bie, ngak tu chu sin ki tik zhe ya, zhuan chi, chik zhe nye dong gya da ju mi chu sin bu ti, ti yu sung bu le ge zhe gya da dung ju du sum ca chik pa ne, lu gyu ki cheng shi to shu du yu bji. Tien na, rang ge ki lang bie, ji dan so ki chu sin ta, tue gam chu sin, num ki chu sin jie, chu sin rik chi zhe sum su gu, ngak to kwa la yong ne, mang shu yin la. Ti ming ta dong, lo du tu lang bie, jung zhu chu sin ki ngak tu, zem ling chom zhe gya zhe chu ju rip ge sin bu pu, la zhe zem ling ki ngun tu ne bu su, li bu yu bie. Rang ge ki chu sin so le, rin bor gyung dong dong sa, ke jing si du kyur sin yu bji.
0: Ta lu cho la ang jung ni ba hong xia yi, dewe kui ki, lak shu chi shu, rin bu ju yin sin ge yu bita hang. Zhong yang nam shi li gong ki, wan da dang xin na, cho la hong xia, che jing xiong ga nying ki, guang mu ni, ni si ru nying ki, shuo bai cham su, guang dong ki, cho ju ni, gam sa la dang yong su yu bai. Zhe yu to sun le tuan ka, yao bu bai gu gu yu ba shi. Che jing xin ni, guang dong ki, shan wei tang, shan tou, hui zhou su ki, nian le chu sin, nga dong nga pi tak zang, chu ga ri nian yu qi ba lo yu. Cho la ki, shuo ging wo, cho gong su yu bai, long lo tang, dong nong di gui le tuan ba, nga dong tak zang yang, qi lo qi yu ba ma si. zhu ji lam ti jiao sung tuo yi, zhu xin jiang duang zang xia yu ba zhe. Jie jing sheng ni ni song, guang dong xin jing nang gong ki, hang shen tang, jing jiu suo jiang lam gyu yi, lam ti jiang ngay tuo, mu tu mei guo ru zhu xu qin zang xia yu ba zhe. Guang dong ki cheng pa mang bui tu dong, zhuang ni sa gong suo, qian a rog yu zhu xin tang, tie bu lu nong zhu suo gui di qie yu ba zhe. Jie jing sheng ni ki qi ru, fu jian min nan tang, min zhong suo yi, nian le rao wei niu chu, gya tang zhu ru tang, nya ba suam dong gya chi tin chi sin ba tang. Cho la ki shu gin po gui zuo gyu ru we, xia men tang, zhang zhou chu gyu gi, cho do nam chang xip chu xip sung chang ma, lian sam xia jing, er zhun chu sin gya tang chu xip chang ma, dian xia kui tu chi tin chi sin ba ma se. Cho do ki zhuo xin tang, zhu yi chu sin chang ma yang, chong yu su, tuan sam xia yu ba shi. Ge gup xun guo tin xin ji gyu bun dong bu, ji jing yu xin ni, guang dong tang fu jian le mi bi, xun guo long guo yi rin bu xi bi, dup dun chi dup lak dar chi yu ba shi. 中央朝外七人兄弟看他车间牛士特丹部你去念这团给用给出了女子团金过去准是车这一个亲给车间七对团张西举着七个打到当月昨天团那次准是他提着看一眼呢可不留给不少给不对那团看看了举着七个音质 Ni tu ge kum nak zi ju so cien pa ka gi nyam zi tong, nang le za tang song gyo ta, pe ju gol ki. Nga ju ngay chak gui xie ba ba zhim che yu. Nga ju ngay rin, zon ne lian gen ka chu ta, zon ne lian xie gu ru ming ne, ngay dong gyan mi sum ju lo lip tu. Na zi kia zi gya zi, ngab ju ngay chu ca xie sim ta, na zi kia zi gya zi, ni zi zi ngay ca gye sim bu che gyu rin bri. Di lu dao ta mu ne chu bie pa, rang ge gi, lang gor chi dong chi bie cong bo gor tong ju ru. chok dong sum ge ngab zhung ngab ge ca nyi sim bu ti tu cung bu le gya zha xip zhu xip ge ca sum pao ta kwa lu yong ki ge gup ta se gui ni ki chu le zhin zong che yu ti chu nu gu sa bie lang gor qi zong che bie yong bu gor tong chu ru sum dong chu ge zhu mi chu ca ge sim bu ti tu cung bu le gya zha chuk zhu xip ge ca

0: 나당 자리 토까이 부기니라 일리 욕베 토까이 부 릭플라
1: 견군 롭친타 직뒤 닝구 십슈디 내리 미도 존키 망츠 십슈주 당위 바타 레치 미도 존키 타투 세곰 타 진네 르지 고딘 류수제기 십슈 균튜 총십라 킵기 단디 망츠 총제 토니 탄삼게 튠지 딘링게 멍시 딘토 동균 비지 미도 존 멍시 타 멍시 피미레 튠지 당츠 쿠미 주장 쉔바 거베베이 ngancu xiong zu mang ni ge to ne mi to zong ki gen gun ki ni me da to di ne tong tie ni jiong che di di gui ki sa kan ta gen gun ki se gum xie xu zhong ne ri zi che yu che dui di gen gun la kala su ge mi ba ta chong mi ki lu da to qi ge mi ba jie ge ne quan ta qu che yu ta tong mi to zong ki di gui ki gen gun luo qin tong tie zu bu tie gen gun cu er ge tu le yu yu ba ta jiong yu yu ba xin bu ki ba jie yong qi yu lu su gen song tie lu su xie xu ru kan su ne 律师写不休习近平的求徒把切语及送不及中央年轻流空给可应给国事门民娘三十八的年我们国康给陈东设计给别马去此所给各亏写别我们三托儿家对切的极力给查给贪赞国事冷皮了陈东给送给连给李出切语学问阿伯尼他们这么接来出别国人也让如果给多借参与面带接
2: Ninjiki jile sunju yi korinye le dun zhubi le la xu. Ruga nang, gengzi mami kenzhe ta, pyume mami, tijin, dilu shumma ta wye, maksar jie yub shi. Tamzi ba shi ki, cangme ye gigun qir dwe ta. Di yu tu tamzi shi. Tamzi nang, gyugba su, mangshi jigu ka ji tenpo zu me. Korinye lambar tu lo chungni ki nyamnyo yu be tamzi ba kenzhe ki. Lambar ki, sangam chek zu ta sungze che di, maksar coro. Jigche pe ju donda. Chiri yu ki sangam chek zu, lam yu ki nyengye lepshiri so ne zu maksa choro ngudu chikiyo. Ngari yena magu chintun sazi tamzin ba. Xie xin chao yi, korinye lenggen jubtien tangbo yin. Tugyun jubay la yi ngan zoro, korinye lenggen ji la gazi chenpo yu je sungu yu. Wanyang nge, chiri angsar che di lenggen lik jub toba che yu yin xie sungu shi. Korinye chi be sabab torun zhoba ta dun, sabab toze mi ngadon saran jorgab, korinye rumi zu dok che gebar korinye, Kangta mara riri tsegu tsuyu. Jubin lai ki, tamzima shi la nangda minduga. Duru toba dugam shi chi bara, tamzima ti, nangda mindu, duru toba dug che sum shi. Sabu toze mi ngadong lagi sara, lenggen jubi kub, zilam gyakyo yinbe ka la, sunlong midangwe ne zui tungi yu. Ngari yela ma ku chintong sazi ki, gai xiao yu ki. Tadien ki, gorye lenggen chu chintong zidu, tupdin ri ni, tsangme, gangen tuma gyabe jibu yinbe nyongzuru tupchu. Chintong sazi ki tamzin bishi yime nguwen ne. Chukang nang yina yang zha, zhiden to korinye la zhudu yina yang zhung, lenggen ka yabu zhugyun yin xie sum shi. Nyingung kala se ji, soda kan xie ki chintong la gyun shoru we ne zui jor yu. Gyun shor se saja tini, tamzib gyu ne gyu kiki yu. Tsangme, chawa chude che ba gyu, soda kan ti chintong la su tobi yu. Ngari yela magu kan ki chintong sazi, he chong yang ki, wei gun tieni tanzam chindong ki sozi da bu shi so da kan ki le zhu zhe du ta mo zhe ki ka chang ma wei gu tie de den gu ji yu tan da ru mi sa ba mang du zhu gu yue be nga zu ma mo gen zhe cu ren ren lian gen ya bu zhu be meng xi tuo ju ru chi sum ji le dun ya bu zhu ju yin xie sum shi ni ma la ga ra xu zhu gu yue ba ta gu ren ru mi cu nin ji ge lian gen zhu xi ne qi lo be lan ba ra tu qi xin yu tamzam ba cu Uyghur tida sadyu toki soda khan tsangmara jidu che ne chendong shabdong topyo ro tuyngen chun yubshi.
3: Shyamla, sangyo dolyu khashisiro na.
4: Nidu, rangkyong chonggi tsenpa mangpuyo nyamzhi to, pyo rangkyong chonggi menchu sunlong tuyngi le nir pechu dogui totam che topsi ba, barchim che bata. Tsenpa mangpuyo nyamdo tuyngi tan le nir, genchin, pechu jegi korchi shibur kebe dadong malha ji duygu hinsin. Che topdi tuyngbati, Satu Minchu Sulong Ki Che Tun Tatum Lum Lu Mebe Dongcha Gang Hubri. Ni Tu, Che Hu Chu Ki Ni Tong Ni Se Chu Lu Lop Chin Lop Tun Be Che Tun Lim Pi Du Wei Du So Ni Wa Ta. Du So Ti, Cha To Tan Che Min Ni Ne Tu Chik Du Ni Si. Se Yu Ngoi Su, Le Ge Cui Kien Mi Ting Sum Ki La Hu Ba Ta. Le Ge Cui Kien Ngop Chung Ngop Si Ta. Mi Pi Chu Chi Kien Sin Be Huar Te Gar Du Tun Kien Ki Xia Hubri. Ni Tu, Guan Chu Zong Ki Chong Su Rin Be Nyur Ki Suk Chu Le Gu Chong Dar Che Ba Ta. Zong ti yong ki chong su rin pe mang pen xie xu se si ki le tuan ba, chong dar nang xiu xiu zhi. Chong dar nang nyur ki nguyen so dong lin cien dian ta, chong gu cheng si ki yi tong ma la gui chu so ki nang tuan gui chi xie xiu be. 国民引起谈东追索给举行支部列举托的东举

0: chao chen chen chao kin se guo xie chao xing yu be guo xie le du san ba kin su san yu na ka ko de a na guo xie de neng a zu gen da xun sun chang me chao ya ga yu be xia zu ji ba na guo xie ge jin yong bie sun ge le ge de ya bu yong du san ba guo xie de ter ge qin bu qiao a shi da la ba du ni jiang a zu ne qiu yi ne mi dong ge guo xie chao ya qiu xi bie xia da qiu de wu ne dian me qie ga le ne ti xi da jin yi su sun du de xia dan qian neng xiang la a zu ne qiu chao bu qin qin ci qiang zhe na ge niam san gun bie guo xie de ji si de
1: Ya ya bugu da sange ma nge ma lungpa chenbo sewo jiri
2: to amni
1: da lungpa ti ke na la da me tho chu na na mi na tho da ta do jiri ya nun ruk sa na le ke lu nun ruk da no ta me yon do ha li ha sa Goli ke sacha so ojiri bu.
2: Tu ami.
1: Lungpa ti ke nyi ngu tara la. Tata chukpo xe ojiri. Lungpa ti ke nda nara la. Urfu ke tata xe ojiri. Ti na tara la. Pepu nyi ojiri.
2: Tu ami. Tu ami.
1: Chukpo tata tata ke. Ta nge sa chukra sa ya uda. Polo urfu tata tata ke. Pony pote, lega la sho de ojiri. Tanya ma kashi, sonji, pogany pochura tonta ojiri. To chupo to tante sanka danje gu chura tonta na ta pogu chini la neba se te ju de ojiri.
2: Tuani neba se de ojiri.
1: Ta chupo to tante sanka, ta shamar su don lo yelike, zohan su, te le te te yi, te la. Go terala mawo mayu kyo da mba mayu kyo te te te di ti ni po te ta che ni po kyo kyo ge di che

kesi dogo ti kunjun la shakbe chongjer chi papcha shi gi na ding ba we lo zin khala ni chengnyu mi ri gi lu ju ta ji ji che ba shi yin ba ti zong mi alu sung chi dem de ji shom khang na ding ba we mang sui ri ne gi chen cha ra ge yu yang ge chang ji Dengba wei kimza na yangu gei wei kyang di ani gyono ki ngun zui din di shiri. Dengba wa rigu ne tuen di jizo to shu. Yangu kyang ti le Dengba wei na wei kum su ngu. Dengba wei lo zin kala ti alu sung ki min na Shimse zama se, dengba wa tsui rigu tu tsotio chi kapki lu ju du yu. Lona rimshin tor chimbatan du ni, alu song rin ni ki lak zin kala sugumi. Gonchui la nyamchui cheba ni, kong ta dengba wa rin ni war ki jewe chenchara kona yi. Nga lo tobo song zang, xuan jie tsui karang nge goi bada, gyun zi kante chi gumi chenggui chi yu. Nga zu dengba wa yegi mei zang, nga doa ni mirab jima gyudu chi yu ri. 我恰恰呢，大家能行，君子切不易。

0: yāngā kāmi dhīrē sō nā sō ngā, lō yā kēr kēr chī dhū, ān kāmi shibu chī tāng yuwa mā rē sī.
1: Rē rē rē.
0: Tā chī tāng chān tā rūpa kēr lā ngā shāni yā tō sō yīnjī mī chī sōng kia yā wā chī wā rā, chī tāng kā chō kēr kā chān jī rē wā sī rūpa
1: rā, shāni yā chī tō wā rā. Tā tī nē, tāng kēr lā sō mī rī kia kū Pama tiga de jagwa yinpa na bukti zu maangcha, yana pama di pinja zu maangcha, jagwa re, di karadus na kimju yin. Da inale kaya cheshio de karadus na, ane nganzu ki namgyun ki dire da, chua jedan ki, to dedan ki chua jedan di yungwa mara, di nalo jik karadus na sadung re. Juje nipa de ane karadus na gujo re, pachi zhonzu nalo mi ganga sukbo nyombo dagara yondu karadus na, tenanzu shingle ki chakle shidan nangurwa. Ani karar dosu na, tirin to senjo tiki di ganga lega che che tama, chazan yubari. Da ina le karar dosu na ganzo chongje nalo da ya, mizo kashi nalo, lakbar du chongje nalo la, nida reshi jik shungle ka nalo, shuje tenye ta, dida yuabara, kyo jia menjo. Tizui sori dinza yinba na, ani karar dosu na, gujo medu zane, ani tirin senjo di ma jugu yomari. Chazan karar dosu na, gujo kazo ma nga jabar na le, ani karar dosu na, subui. Dedangla ya penpa yaw tindachiri. Da di paa bibi karado sina, ani nganzo semkam sina mi du samlu cherso yonjo dini. Mi kashi karado sina semkam la nyonshuk shib tindachi, kale shibji yodyo zani, an saju da na zome saye tindaro. Ani saju desu zome saye bina ya nganzo wangza ya ji gyon tangar ku. Tangji, ani ya beti saju la ya kabu chaye ki kumshi tindachaye. Rwa dimingi karado sina, ani nganzo Semgam ki kashi ki ya, semgam ki menze kashi ki li ya, diapa chaye dinda, dinda yore. Di paa pibi ane karadusne, nyi da ya nga zu suku diapa chaye mida, dewa chenpo shida yore. Mi kashi karadusne, nyi magu buchi, ane chendo sako ya dinda yoba, di zu rik di zu ya diapa chaye nyinga shida yore. Di maze karadusne, nyi nyayab na, ya paakwa dancha cha diarwa, nyayadu gabu shida yonjo di zu, ya karadusne, diapa chaye ki, nyinga dewa chaye yore. Dizu chigre, di paa bibi, da yaa nganzu karar dosu na naza kashi gile yaa diagwa chanye dinda yore, da di nyungnyu re diagwa chaya di. Di
0: paa,
1: re neshi jengi. Di paa bibi, ane nganzu menze egi, da di nganzu yeyo le yaa dinda yogre bena chasha na nganzu kashi e chumbu nanjo sor dinda da dizu ki diagwa le yaa jisu sikdoa nganzu kujyu ki men sikdoa. Di men dizu, menze dizu se. Seven banana, super, Yakocha, Tonet in Dior. Jena, Donna Carretos and Anzu, Yakochae, Gituje, Sinamindo Carsado, did you jam ambu yore? That he jigs, that in a carretos and a tagin tinny to get a ganga, did Yakochae, Gujin
0: Lagral.
1: That Gambochae, Gujilia, so chisu chic carretos, and so chuchu dangua marri. Gambochae, Tandangi, that doing Anzu Pernalo, Lunicina. Gyakwe nyinga tili, gambu nyinga tili chaa me dhosamke, di ndu zana karadus. Chochui madamba inba na, ani gambu chaa yungure. Dimingi karadus na, naza kashi eki jembe, bena chaa siyana nganzu, dredengi ne, dredengi, rwa dredengi dindapo na gambu chaa kutuwa, nganzu, lo chong, loa ki chong ne yuba, jeha siki rwa gyakila. Dizu nabu na maa gambu chaa kutuwa, di paa bibi ani karadus na nganzu, powe ki naza ki jembe, ki ya, topche tizu ya, yaku chay majumba cheche ya, gambu chaa yungne yore.
0: Lese kya na, da chi tang chebi dan te dang ki subi jize chi gugu yoba, kese jize de takta madebi na, hindi nye juan si karayi na.
1: Yang chay na karichi gure si na, tangbo de nganzu nego nubo nyamgari kienso nga, chilo ni naza ya kaknye juwa ra, di nyamgari, ane subo yang chay na karichi gure si na, chamba dang tizu, nyengge rik tizu, yangsi kebe yedin da chayari. Nye ne karayi do si na, sungcha nyambi ne, sungcha madam wada nyengge naza langgari, di nganzu yuki wangbo dang, di rikpa tante su ganga ya jyo yore. Dejigre. Ni tishinki karayato su na takwarto tirin kengo mambu petuwa an rugo sopsu chabi nyenga yore. Manan zu kengruwa mi mambu chi ngoma tersu tupu chi siang siang yaku jyorde inale lo gendu gendu dudu sukbu chungdu chungdu chi di karchi gore su na ngan zu rugo ma nyam zhu gore. Tishin karayato su na ani ngan zu chenshi etan jito chayere nubay yore. Da kya chabu de zo karare si na ngan zu pewe rang shingi na za tanda ngan zu yenyo la dinda mangbo yuwa ra karare zi chak shiye towe na za tang jimba ngay gyurki na za tang dizu mangbo duwa jen chigre nipa de tanda kongla shubi me jimba ngay gyurki na za dimingi karare do si na ani dredengi ne dipa bibi ki karare do si na pito gyabje zubu takje chidu chimba ya chilu do si nye rwa dizu re dipa bibi takin kongla shubi me kya chabu na ani karare do si na 난주기 비모기 디조 야 춤부다나

0: Kamala. Kutte dol.
1: Ta nyen na zdi. Chap mi du.
0: Ah, zi. Amla ni. Ti ni xin ni bu suan za.
2: Ji,
0: ni ka xin bu yong ma xi.
2: Amzi la ge, ni ka xin mi du su ge.
1: Ki ni ge ge zu xiao ma ri. Ma ren na zi. Ma ren se xu xin gu yu.
0: Ah, zi. Amla. Ki ra gong bu ma ku xie ma ta. Nang da yong ma ri, gong ye yong suan zhe ge yong ri. Yi ne ji ma, jia la ra zai nan du, sab su nang gu da. Ngam zha ne ge yong ma ri. Jia la ra zai gu yu na. Chang fa zai ro su na, tang ma ri. La.
2: Ji.
1: Ye xin gu yu. Nga, ba ra di, zai ni cho ju. Nga ni la ri sam ju. Dui da, kien zi chung du, cu mu xin hu yor da.
0: Rang dui da.
2: Dien.
0: O. Amla, xin hui chen na chung.
1: Pom di qi jie, gyu rong xin hu chu yi. Da ping ye, ken chen shi yun da.
0: Kaba chi kip tu.
1: A zi, ma kya, ma kya a. A zi, ma kya a
0: zi. Ke chi ma zi.
1: Chigir kawai gen no kwaji mi yo.
0: Zi, ke chi ma zi. Rinpo chi gu, chung ma zi. Xiao hui ge kira, chabu chi bu chi gi.
3: Wei, chi chung.
0: Xiao hui.
3: Chi chung shang gen, kaba amla li zhe da.
0: Shang du da, ma mian sen bu zhe zi ya di rang ri xia. Yung a yung a, dang gen amla li xu a.
1: Wei, Xiao hui. Rang dian wu yi bie.
4: Amla, nga kira xiu shi chen jun.
1: Ame rang si rang chen gi.
4: Amla, kira gu su ge zhe do.
1: Nga dian wu yi, dian wu yi. Rang lo dian wu qi a. Rang bie ge zhe do. Di, dob jie yao jie se hu yu bie. Ka la kong bu du we.
4: Nga, kira nge sui nan bie tu bu da gong chu zu se nyi si rang chu gi.
1: Yung a, rang chu long le su na ame sui wu a.
4: Amla, u su lu tu xia na la, long du di ju zhi su na nye kira jie ha yung ku.
1: Ngam zha me, ngam zha me. Xiao hui, rang bie ye nye le long zhu yao jie qi a.
5: Si mu de mi, zhu qi ge zhi da.
1: Nga di e nang da me, rang lo di wu qi xi, zu lo ya ngam zha ma qi a. Qi ge li qi ba, le la wu yong ma shi. Na le, zhu jo gu ni yu za, rang lo di wu qi xi. Ko zhung e.